101.7 FM, The Anchor Radio, Dumaguete, and that was Commonwealth Baptist College singing I Can't Keep Silent. And the greatest thing that God did for me was when He gave His only begotten Son to die on the cross para sa ako on siya namatay, gilubong na banhaw para tagaan ko kinabuhing walay katapusan. And listening friend, kung naminaw ka karoon ang dili pa kasigurado na kumabot sa mong kamatayon ato ka sa langit, ganahan mi na makatabang ni mo ana sa mong Anchor app sa ibcd.theanchor.app na kay makit ang gospel presentation in English and Cebuano ka na siya, pwede na siya na mo malantaw or mapaminaw or mabasa para ikaw po makasigurado ka na kumabot sa mong kamatayon at do ka sa langit. So hopefully makatake advantage ka ana para parehas na mo makasigurado ka na ato ka sa langit. And of course, welcome po kay ka na mabisita dire sa mong simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete, Narami, dapit sa St. Paul's tupad sa Suzuki. Ug among location, exact location and service times kay makita na po din mo sa mong Anchor app. Akong balikon, that's ibcd.theanchor.app. And of course, right now, kay listeners request hour man namo kung naminaw ka karon and wala pa ka nakasend si mong song request, don't be shy, ayog ka ulaw kas ganahan mi na makaserve ni mo. So i-register lang sa ibcd.theanchor.app and send us your song request. But for now, here's a request that came in from Merle Jean Oshana, Assurance Trio singing I'm Reminded God is Good.